0: mmeranteɛ na kuna na. Ade mbra fo no wa mmeranteɛ na kuna. Hey. Nyango po bana ne be dia sema maye. Eh, ese ese bibia ne dia kwɛ bɛye. Bɛ fo si ne ano. Ne no be yi na no. Akata me me nya mia. Akata ko bɛ fo ri be yi na no sɛ me nya mia.
1: Tani de human. Ti wiase de no se setan wiase nyame. what it you have to be bientino ni ma ho ton yeah so ban ba ni ko fo pili da kasim mo ho ton papa papa mo di di atemi na na obi obi a yes bi so mo chere won to ban ba ho beto yesu kan se we na me kan mo nya mo so bi mo yin mo yase die mo ko fon to mo di yesu kunim nti yesu so ba so ni dey e beje so ban ni ma John 16:20 won re wo o wa won ka bi he said because of for bere pa inyuma ese ese we are near chew any abo anyway we been here cause so but yesu ba yesu bi chew maka
0: okay now say say a christopher ni
1: e bere papa kwa china e kum wo mo
0: a christopher ni enyem
1: e kum
0: ni e bere nti christo so ba na say satan na christopher ya wo no
1: save you
0: na say yesu so be dia home
1: be be